Kawangkil li kataklangkil o chandru panza shakrap li hohok chi cooperativas li nale malak li kaush haim chok ere chehunilesh la esh li yokesh chi sholominkil li hohok chi cooperativas nakah nak te shok chi chapil li esilal ha kwayer nak teke chik angelak panak Kuanjak kutan, kuanjak shaman, anak kuanjak poan, kuan jokoji. Sekolah kankil chandra ru li speresin kili kankil li hukuk li ta kuang sa li kooperativas. Rikin biya kuaya eska kumon, nakak ta kanak chi cholcoche ru, chishkunil li esilal, chishkunil li nalep. Gitan tota anuman, li shkumon li kataklankil la o li nako okeng. Tres chrominkil hukuk chi kooperativas. Shpana kau, nakanau, shpana kil li halang-halang chi taklak, li halang-halang chi angel. Aban, kwan sa kapen, sa kalshke palsa, shpeul li hukuk chi nalip, li hukuk chi angel. Ut la esh, malak la o, li nako chrominkil li hukuk chi kooperativas. Tento sa kapen, shpana kil, akyal ma un, ma kau, li taklak sa li kapen. Tento takapat sa kalho, chanru. Taklam iloko ispanong kil. Si hokain bi es ka komon na kah kultikan kil cheru che kunilesh la es li ka komon li kung kaysa li hunhun si kooperativa sut na kikyal e si holomeng na tento rin bal chanru kyo si peresimang li hunhun si kangel tento sinaw bal bar kuang li at kyo si hilok bar kuang mare toko kaching li ispanong kil ispabano Tento takil takakechi ubeh li naleva kwaye inga tasar sakachol li bal rakhlal po, rakhlal shama, malak rakhlal po lakukutan. Chango kyo chishik li angel hong hong chango akwi li sachom li napano mang sa li hong hong chi kooperativas wana kultikak ere nakaan hun nalev li kwal ahel ro takakesa ah li kwal ahel ro takakechol chi ribal shpanak wi kau yo chishik li sachok mala timil na peresimak ki hunhuk chik angel pan karu na chal sa li kaben u ika tentorah talpulman haan sa li hunhuk chik kooperativas nak nakache kwan karu taruk ta chal sa kaben mare hun li mahelal sa barku inak tertosh teram li sachom naru na kwan u li rusila li angel mare kutsko baya Tento takak esa ah chishkunil li naleba kwaye eska komon tento takil tento takanao chang liru kyo chishik li kak angel sa li hunhuk chi kooperativas hoja li rokik li tumin ak shkwan hoja li relik akwe li kyo ko chishokpa li resilal ut retalin sa li hunhuk chi kooperativas shman akwi inga cholcho chiko li naleba hain chanchan takwi Mare kyal sa iq yokochi ek, chanchan takwi kyal sa iq yokochi shpanun kil li hunhuk chik angel shpanakin ka sakal chol chochi ku li resilal ut li retalil li rokik li tumin hua kwe li sachom sa shkash li hunhuk chik operativas. Utlaish mare te kaushla kautnak yokochi atinak chilish li nalepa kwaye naktento takil chishkunil li kultikang li yokochi kotspan sa lekyang chiru li sakew kaina nakwan sa shkawanak at yokochi shikli honan ut kumpat tanumek chik li kutan li shaman li po akwe li kyok si chachi ku li kagwa dios narak hukan li kagwa dios akwe tishke li kahonan manak tishke li kamatan rek angelak ut rekwang sa shpen li ruchicho rekwaye tentobi sakal reru takil ut takapano li hunhun chi angel li hunhun chi taklak li kwan sa li kaen li kwan sa li en la esh shpanak li kakwan fiksa li hunhun chi kooperativas Tento takanaw nak makwa chal re ilang, nak makwa chal re chunlak, nak makwa chal re sera. Ikchiko kaan ut makaho nak liru sila li takataw malak chal sachba li honal yoko aran. Makwa haan li shpeul malak makwa haan li shkialalil esh kakomon esh kanakakwa li chokeshi kabingkil chiru li kutang anakwan. Tento ban rahlal yoko chishtaw pal rusilan.